0: Yashan Maligaspi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Maligaspi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Maligaspi. Yashan.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Congrats, Mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni Mommy at kalusugan ni Baby for a happy family.
3: Paalala mula sa Department of Health, Pico Center for Health Development.
4: Ayang saya niya, bakit kaya?
5: Sangiti pa lang ay kita mo na.

0: Okay, FM time. 8:22.
1: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: 97.1.
3: Magbabalik kami.
2: Okay,
3: gusto ko? Okay ka!
4: Hello mga momshies and daddies! Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: gusto ko okay ka.
1: 97.1. Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
2: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Viga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puhan na mahal ang garantiya sarong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
3: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon, unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap, siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regalbay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
4: Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Ayun na sa Wens Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May nakaduty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wens Meat Shop, located at Taraga Public Market, Targa Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan,

0: Sunto Open, ramen ko Tahoe Road.
1: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: aura na maladyosa. Dahil sa kanyang taglay na pambihira, dala ay saya at karisma na wala sa iba. Sa kanyang mga tawa, siguradong mabibihag ka. Favorite DJ mula noon hanggang ngayon. Itanong mo pa kay Mayon.
1: Okay ka.
2: On OKFM, it's Diyosa KC.
3: This song is brought to you by
4: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade.

0: That song was brought to you by
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
2: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
3: Morning nyo, mas kaganda. Kasama ang nag-iisang Diyosa. Haharurot na! Tara na! At maki-joy ride! On OKFM, it's Casey!
0: Yes, maganda morning! Namamalo parang isa, Jossa! Jossa Casey! Yes, para po yan sa Joyride.
4: Wow.
0: Ngayon pong araw ng Sabado, alas 9 po ng buwan ng September. Nako, ayan, ang ganda po ng ating panahon. Tingnan mo naman ang Aldaw Tabi, Tisuhon na Maray. So, sa mga Maralaba Tabi, o gora na, kasi ito na po iniintay nyo. Yung mga dapat ibilad, ibilad na. Yung mga, ano ha, yung mga, tawag dito, yung mga kobre kama, yung mga, ano tawag, foam, ayan, unan, na may mga tsanak-tsanak, mapamapa na.
4: Wow.
0: Nako, ibilad nyo na po ng bongga para naman, di ba, malinis. Malinis ang lahat. Masarap kaya matulog kapag malinis. Shout out me. Ayan, aga ni ano ha? Warren Malate. Ayan ang ano. Ayan ang... Wait. Ayan, BFF ni ano pala ni Yadi? Ni, tawag dito, ni Barbie. Oh, hello. Kaya yan, kaya Warren Malate. Magandang umaga. Ang aga nagpa-check ng attendance, ha? Okay, batiin din natin syempre lahat po ng mga my birthday today. Sa kumusta mo nag-celebrar kansi indang kompleanya today. Happy, happy, yippie birthday! Oy, happy birthday kay ano ha? Kay Tita Josephine Loxina Ali. Ayan, happy birthday kay Ian Vasquez. Ayan, kay Bebe Boy. Happy, happy birthday man tabi sa imo. Kay Ma'am Evangeline Honrado. Apo, nag-celebrate po ng kanyang kompleanya today. Happy, happy birthday. And kahapon, birthday din ng aking nung best friend ng anak ko, si Jiro. Si Jiro Okaya Moratilio, sabi ni Ramram. Ayan, belated happy birthday. Oo, kaso hapon tabi ang birthday ni Jiro. And si Joey Sola Celso, belated happy birthday man tabi. Marangawan kita at Sail 12, day tabi si Nyor Belenso Jr. Garo tabi na Mista Sanaga. Garo tabi na Kilamon. So, wala tabi siyang unya na pagkaaga. Ako tabi sino makahangawan till 12. Pwede po kayo magpa-check ng attendance. Pwede po kayong tumawag, mag-text sa 0931-106-7672. I-try nating mag-FB live mamaya sa aking Facebook page. Abang-abang na lang tayo, B, pag may time. Diyan lamang po kayo dahil sa inyong pagbibisibisihan. Ako po ang bahala sa umaga nyo. Dahil gusto ko, okay ka.

0: Sayang man baga. Okay, FM!
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
5: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
6: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
7: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
8: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
9: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry

97.1 OKA Fab, gusto ko. Okay ka. That's Tom Rodriguez sa kanyang Ikaw ang Sagot. Yan yung sinabi mo doon sa kumari mong nagpasubli-tabi sa imo ki kung ano man. Diba? Kumari, ikaw ang sagot. And after mga ilang ano, nung sasaul, hindi na isinauli. So wala ka nang maisagot. Aloka. Ay, mga text messages po tayo mga B. Sabi nito, good morning. Pa-check po ng attendance. Kami digdi sa Balance Integrated Farm, Kalayukay, Santo Domingo. Magkape po sa Irarumkan punong mangga. Wow na. Yahoo! Sarap naman yan. Hello din sa mga Madipadi Legit Dabar Cads. Kana Santo Domingo. Ayan, thank you po and God bless. Galing yan kay friends. And pabati naman po kay Zandria Rizavin, Joy 13. Mga, ano yun, mga aswang daang. Kaloka kayo, pinangalanan nyo pa. Uso pa ba yan? Meron pa ba? Good morning! Happy weekend from Geraldine Gratin. Belated happy birthday kay Mark Angelo Gratin. Ayan, hello tabi sa Evo baby girl. And good morning! Pasyarat po kami here sa King Store. Ito lagi talaga itong perfect attendance. Mga taga King Store, always listening sa programa nyo, especially kay Ate Nez Arimado. Please play the song Ulala galing kay Ed and Daria. I-try natin kasi best of the 1990s and hanggang 2000 style kasi siyempre Saturday today. Good morning! Ayan pa ba? Ma'am Amy here of SLNHS listening while waiting for my open high school students. Ayan, thank you po and God bless. Ayan, sige, maganda umaga sa inyo. At syempre, maganda umaga rin sa mga nagluluto na o naglinis ng bahay, yung mga establishments din na nakatutok po sa atin. Magandang umaga, napakaganda ng weather natin. So, gawin nating productive ang ating Sabado. Syempre, sasamahan ko kayo dahil gusto ko, okay ka.

0: Yung meat shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
4: Mahalagang paalala,
3: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Karata ka mahihiling na nakasmile. Gusto tahang iiba?
6: Oh, nata, single ka?
5: Bako, dentista kaya ako. Ang galo mo, grabe na.

0: That's Destiny's Child, Brown Eyes. Diba? Ang ganda na katangyan. Pag narinig ko yan talaga, ang lakas maka ano, ang lakas maka high school. Ganun. Oh, mga tita, come on. Ay, syempre, dire-diretso po tayo, mga ka-OK, sa ating pag-joyride. Batiin ko yung mga naandyan sa Daraga Public Market. Lalong-lalo na dyan sa may prutasan. Ang lakas daw po ng OKFM dyan. Ako, maraming salamat po.
1: Wow!
0: Ando, ano mga pinagkakabisi-bisihan nyo ngayong Sabado? Ayan, sabi ni Margie Aringo, bisihon po talaga. O, diba? Sana all. Hello! Shout out kay Jen Estola. Sabi niya, beautiful. Si Lud, kredito na nag-washi-washi na tabi ng unya na pagkaaga.
1: Wow!
0: Fight sa natabi yan sa iyong pag-washi-washi. And sabi ni Jose Quinones Jr., good morning, Josie Casey. Udi po ako sa work. Busy magpindot kay computer. Pa-shoutout po, ako nigdi sa outlet. Harap kang Mickey Daraga. Ayan, galing kay Jose Quinones Jr. Diba? Pininagdag ano ang aga-aga, may kapindutan ka dyan. Kapindutan niya yung computer niya. Sige, magandang umaga. Eto naman si Jocelyn Lorien. Sabi niya, nagaluto na tabi ako, Ate Casey, pangultuhan. Kusidong sira. Sira na, niluto mo pa. Debi Rula. Oh, masarap nga. Masarap ang kusido. Lalo na kapag labason tabi, arog tabi ka na agumo tabi ngunyan na pagkaaga. Labasununon tabi. Good morning! Uni tabi ako, sabi ni Inday Sheena na BC magulay ning kalunggay. Wow! Ano tabi ang bangot kang kalunggay mo, B? Masiram dyan sa mga inihaw-ihaw, ba? Diba? Hello kay Francia Lieva Mucha. Magandang umaga. And sabi ni Eden Daria, Saturday is washing time, Jose Casey. Ayan, sige tabi ang pag-washi-washi man tabi ka ini. Pakaraya tabi yan sa imong pagkurukuso, baby girl, ha? And again, shoutout kay Kyla Ansano. Ayan, daughter ni Jorena. Ayan, congrats, ha? Nurse na pala si baby girl. Ayan, sige, fight sa natabi. And mag-pray naman po ng upside down. Sige, i-try natin ma-play mamaya. And si Sepa ini, alat lang. Alat sa tao. Nag-arabutan ba ganin? Nag-trikwila, nagsunusura tabi sa inyong mga text messages. Eto, sabi ni Pamela Aguirre, nagabantay tabi ki Bibing Makulit. Uy, yung mga Bibing Makulit na ganyan, alagaan yun ng mabuti yan. Kasi, ano, may stage lang talaga na makulit ang bata. Diba? So, alaga-alaga din pag may time. De, tabi, magparapipindot kang cellphone. E, tabi, pag nag-aling ka tabi ki Ake, tamailing mo tabi so Ake mo, ito na kanus-nus na. Sabi ni Cheryl Acosta, RN na rin yung pamangkin ko. Ay, wow, congrats sa lahat po ng mga registered nurse. Hello po. And good morning, Josie Casey. Pag-greet naman kay Jamaica Mirabel at kay Palos at Batang dito sa Purok 7, Binitayan Daraga. Galing kay Jovel Austria. Sige, good morning. And please play the song Upside Down. Try natin later. And pa-shoutout po ang PMFTC Boys. Pirmi daw sila nakatutok sa OKFM. Hello kay Tyron Sanchez, Carlo Barria, Miggy Osinar, Kenji Alejo, Eugene Leona, Teng Belen. Also sa pinakagwapa na si Sir Harry Dika. Tig-shoutout ko kayo, Sir How. Garoon na, singil ka baga kay ni Edin Daria. Tig-shoutout mo. Oy, hello din, syempre, sa lahat po ng mga Grab drivers na nakatutok po sa atin ngayong umaga. And of course, busy sa kanila mga biyahe. Ayan, ingat sa pagja-drive. Oras natin, 17 minutes makalipas ang alas 10. Gusto ko, okay ka. Okay ka.

ngayon ka lang. Ayan, grabe naman yung kantang iyan. O, kagabi actually, ano, may kwento yan. May kwento yung kantang yan kagabi. Eh. Ano, baby boy? Oo, nagmamash up kami. Oo, ang akala ko, sabi ko, ayun na nga yun. Ang kinakanta ko yung kayo, Rob Daniels, na nandito ako. Tapos binigyan ba naman ako ng lyrics niyan, ni Baby Boy. Nalito na tuloy ako. Ay nako. Ay, sabi ni Nemia Balakiet, good morning, Josie Casey. Pa-shoutout po rigdi sa Purok 7. Bongga baka kay Albay, lalo na sa Bilardo family sa Purok 4. Si Manels na busy naman magkurukuso kanila ban. Nag-iisip naman kung ano tabi ang masiram na panira, Josie Casey. Nemia Bilardo po inikan Purok 7. Ulag, bongga! Permitabi naka-tune in. Ayan, sana all. Ayan, sige, thank you, ha? At syempre, batiin din natin mga tagaan RC Riggs. Nakita ko yung bagong video ni RC Riggs. Winner ang video eh, no? Sarap mag RC. And hi, babati lang po ng happy fiesta sa Barangay Peña Francia Daraga Albay at kay first kagawa Kuya Nino from Rafi Magdamit. And for request naman po ng kantang Miss Kita by J Brothers. Aba, Miss Kita, J Brothers. Sige nga, hanapin natin yun. J Brothers, Miss Kita. Oh, wala kami noon. Wala. Day. Wala uli. Mamaya na lang hanapin natin kung baka nandun sa kabilang ano, baka nasa kabilang computer. Kabilang istasyon. Kabilang computer. Oy nga pala, nako, maghanda-handa na po, ha? Kasi next week, meron na namang paggalaw. Hindi lang paggalaw, pagtaas talaga ng bongga sa produktong petrolyo. Nakita ko yun eh. Dumaan sa news feed ko actually kahapon eh. Yung

Hello! Ano to? Hi, Chinita Diyosa. Papay naman po ng someone who believes in, someone who believes ng air supply. Medyo alanganin. Pero sige, thank you sa pag-request. Sa mga masunod tabi, ha? Sige, dire-diretso po ang ating pag-joyride dahil gusto ko, okay ka.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
2: Gusto ko, okay ka.
3: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes, may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko. At eto pa, ang baby ko mini wipes, may Misty Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang baby ko mini wipes wherever you go. Handy? Sulit! Perfect for your everyday use. Baby ko mini wipes. Hindi lang basta mabango. Garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby ko mini wipes with Misty Fresh scent. Your everyday hygiene partner. Bili na! Ang baby ko mini wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

97.1 KFM. Gusto ko. Okay ka. Oras po natin. It's 17 minutes. Makalipas ang gudit-gudit na tabi na alas 11 at pagkautaw. Ay, batiin ko na maganda mga tanghala yung mga taga ano ah. Mga taga Cesar Resto Bar. Ay, galing kami dyan. Galing kami dyan kahapon ni Ate Dimple sa kanig Dalugdog Jason. Kasi hindi pa daw si Kuya Jason nakakakain doon. Irakman. Yahoo! Demi Rula. Ay, galing kami dyan. Yeah, sa ano, sa may daraga Cesar Resto Bar. I-check nyo ang sarap. Promise. Ganun ko tabi, grisiyo ng barok kung sira. Magkaon tabi kami kasi hapon sinigang. Ano yun? Sinigang. May buttered chicken. Saka may Bicol Express. O, diba? Tapos perfect sa weather kahapon na medyo maulan-ulan. Ay, nako. Nakaduwang bandihan o tabi si Kuya Jason na maluto. Kaloka. Oh, hanggang ano nga eh. Hanggang gabi hindi na ata kumain. Ayan. Hello, ha? Sa staff ng Sisa Resto Bar. Ayan. I-check nyo po yan. O, promise. Masiram. Ay, batiin din natin lahat po ng mga car washan na busy rin ngayon, kakawashi-washi. Siyempre, Sabado, huwag niyo po kakalimutang hugasan, linisin ang inyong mga oro auto. Sabi ng jowa ko, dapat sinasabi mo yun sa sarili mo. Ay, hello nga pala nga. Ayan, mga ano, RC rigs. Speaking of RC, nasa na ba yun? May text yun sa akin eh. Oo, merong ano yung mga mahilig sa RC, merong may pa tournament. Oo, ang sa mga RC. Hey, sino to? Hello din. Hello din sa'yo. Oy, hello nga pala sa mga taga, ano, sa mga taga Unisoft. Ayan, kay Sir Alric, na lagi din naka OKFM. Sige, hello po. Wait lang, nasa na ito? Sa chat ni B. Di ko nang baga nahihiling B. Hay, nasa chat mo. Oo, basta ayan, sa may, ano yan, next month pa naman, may pa event, yung Bicol RC. So, sa mga mahilig mag-RC dyan, gumaw na kayo para ano, para masaya. Actually, yung RC, di ba, parang laruan lang talaga. Laruan na talagang nakaka-relax o nakakawala ng stress sa buhay. O maraming, ano, maraming mga big boys ngayon, yan ang RC na yan. Diba? Why not coconut naman? Kung nauuso yung, ano, Albay, ayun, wait, Albay RC Crawlers. Ayan, yung grupo ng mga nag-RC. Tama ba, Be? Tama ba, Bebe Labs? Ay, Nate. May sinensye, na kaya natabunan na. O, natabunan na. Pero sige, mamaya, i-adib natin ng ano, i-adib natin ng bongga. Ayun. Ay, ito na pala, nakuha ko na. O, ayan. Sa, kailan ba iti? Sandali. Kailan ba yun? Ah, yun, October 10 to 11. MPV Camp Suwa Igot, Tabaco City. First Albay RC Crawlers Invitational Fest. Oh, diba? Taray! Kung nauso yung mga pickle, ano, pickle ball nyo. May pa-RC yung mga bebe boy. Oh, si Saini. Hey, oh, hello din. Mag-text nga na, kompleto. Hindi yung hey lang. Bakit? Hey, oh, hey ka din. Sige, alat ka sana. Ay, hello daw sa mga taga 101 Shopping Mall. Uy, ang lakas daw po ng OKFM. Alam mo, lagi talaga ito eh. No? Maraming thank you. And of course, hello sa lahat po ng mga sales ladies na yaon tabi dyan. And of course, sa inyo mga customers, hello po. Magandang tanghali. Ito naman yung nag-aaya lagi sa akin ng Boodle Fight. Sige, go! Boodle Fight, Jossie Casey, go! I-go mo na yan, be! Sige, dire-direcho po tayo. Ipanagustabi ang baylihan dahil gusto ko. Okay ka.

0: Karata ka mahihiling na nakasmile. Gusto ta kang iiba?
1: Oh, nata, single ka?
0: Bako, dentista kaya ako.
2: Ang galo mo, grabe na.
3: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
4: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
3: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
5: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa indung lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, asin Biga, Catanduanes. Bukas indapon aras 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
6: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and

0: ang Diyos, ha? Diyos si Casey. Gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM.
2: Gusto ko. Okay ka.
3: Show me the meaning of being lonely.
2: Kissy. Pag nadadagog na kakissy, ang puso ko.

Crush, Baila Moss. Oh, favorite ko to. Yung mga favorite ko to, na talaga namang ang lakas makaganda ng kantang yan. Di ba? Pag tinutog to, hindi ko maiwasang mapagiling-giling dito dito. Ay, it's time para kay fans sa Madalaman din. Bakit maraming salamat sa mga tumutok na kay gulo sa atin simula pa po kanina. Abangan nyo pa susunod, Sugar Azucar, para po and sweet lunch break hanggang sweet afternoons. Sa Lunes, naman tabi kita mag-arab. Rakan, babay na, and lagi natandaan. God loves you. Bye!

0: San Miguel Foods.
1: Gusto mo ng biyaheng banyaga, pero hanap ng puso mo ay lasang tahanan. Huwag nang lumipad ng malayo. Dahil nagsama ang dalawang paborito mo sa isang bubong, kilalanin ang Juan and Johnny's Kitchen. Sa Juan's, ang kinalakihang traditional na sarap, ang paboritong sizzling Pinoy dishes na magpapabalik sa'yo sa sariling tahanan. At si Johnny, siya ang iyong passport sa mundo. Tikman ang sikat na lasang international dishes, ang authentic, flavorful biryani, globally curious na panlasa. Juan's brings the heart, Johnny brings the adventure. Good for dine-in, take-out, at sa Food Panda. Color text 0951-965-6588 or 0945-322-6129. Opens 11 a.m. to 10 p.m. Located at Juan's and Johnny Building, Old Albay District, Legazpi, beside DWCM. Juan and Johnny's Kitchen, Filipino at heart, globally curious in taste.
2: Mama, gusto ko, okay ka.
3: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.

Lunchtime till break time. Lahat ng yan, gusto mong i-mine. Mahamiso ng mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na kontra diabetes. On OKFM, it's Sugar Asukar.

0: KFM Time. 1219. Time Check is brought to you by
1: Bookland Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
2: Hello, hello, hello! I love you, Sabado! I love you, Sabado! Pati na rin Linggo!
3: Wow!
2: I love you! Sabado, Linggo! Kahit wala kang ligo! Grabe naman siya, oh. Nagiging habit niyo na ba yun? Yung Saturday ninyo, oh, okay naman, nakaka-survive naman kayo. Nakakapangligo naman kayo, no?
3: Wow!
2: Pero yung Linggo, di na ako sure sugar. Depende po yun sa anong kaya sugar. Depende sa aking level of barud. Level of barud? May kilala nga ako eh. Sa level of barud, kahit di siya naligo tsaka hindi na ni Pilyo, may lakas pa ng loob, mag-mauling. May kilala kayong ganon? Anyways, hello, hello na lang po sa ating lahat. Happy lunchtime, everybody! O diba, ang ingay-ingay na naman natin. Sabadong-sabado. Nagre-relax ang lahat. Fight-fight man ang kakapalakpak ni Sugar Azucar. Sugar! Yung intro mo, lagi ang daming palakpak, ha? Oo naman! Nag-aalaga tayo ng salapati, eh. Hindi isa lang kapalakpalak. Kapalakpak na ako, gano'n. Anyways, kamusta po kayong lahat? It's another jamming weekend.
3: Yay!
2: Yep, it's the 19th of September 2026. At magsama-sama po tayo hanggang alas 3 na hapon with your DJing Mahamis na Contra Diabetes!
4: We love you, Sugar! Sugar na! Azucar!
2: Ito po naman ang sweet lunch break. Uy nga pala, before we, bago po tayo magpatuloy, would like to congratulate lahat ng mga bagong registered nurses, mga ka-OK. Yan ang ating mga newly RNs. Lumabas na yung result, no? Anong oras ba lumabas yung result nung pumasa sa licensure examination for nurses, mga okay. Isa na nga doon, yung anak ni ang aming former colleague na si Ate Champion.
3: Wow!
2: Ate Champ, I'm pretty sure how proud you are as a mother and as a, you know, a parent. And sa lahat ng mga magulang din, no, ng mga nurses sa kanilang pamilya, congratulations po sa inyong lahat.
3: Wow!
2: Kumbaga, magbunyi kayo kasi eto na because of your support and love for your child, ayan, may nurse na po kayo. Pupunta na yan ng Europe. May pag-asa ng makapagtrabaho sa Amerika. Ganyan ba talaga Sugar Azucar? Oo naman! Baka 2 years experience muna sa BHRMC. Baka 2 years muna sa Tan Chu Ling Hospital. For 2 years muna sa Legazpi Hospital. Tapos bababay na. Babiyahin na yan. Babiyahin na agad. Pero, di ba ang daming dumadaming kapo Pilipino nating nurses sa ibang bansa? Pero sana sa Pilipinas may matira naman. Ano ho? Kawawa naman tayo mga Pinoy. Ang dami nating produkto ng mga narcissist tapos sa ibang bansa, tapos dito sa ating bansa, nagkukulang-kulang na tayo. Huwag naman ganon, di ba? Kasi gusto ko okay ka.
5: A truly jamming weekend is happening right now. Right now.
6: Philippines, we play the hits. Okay, FM.
7: Okay ka.
8: Nayot mo sugat.

para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: the whole okay guy. 22 minutes after 1 and time check ay hatid po sa atin ng Rice Coffee Mix. Rice Coffee Mix 14 and 1 plus 1. Masarap na. Healthy pa. Good afternoon, everybody. Your favorite love songs till 3. Para ho naman sa sweet afternoons. Kasama pa rin, Sugar Azucar on a Saturday. Wishing and hoping for a better and improved weather. Maka-okay, di ba? Para makapag-enjoy naman tayo, di ba? It's either running, biking, pickleball. Pickleball? Para ma-enjoy naman natin yung ano, di ba? Siguro mag-swimming-swimming. Nakakamiss na yung mainit yung panahon. Anyways, magandang hapon na lang po sa ating lahat. Today is September 19, 2026. And kanina nga, di ba, congratulate po natin ay yung mga bagong pasadong registered nurses, mga ka-okay.
1: Oh, di ba? Winner!
0: Congratulations sa antay ng inyong pag-aantay for the result. Eto na! Congratulations po sa mga bagong registered nurses po natin dito sa Pilipinas. At bukas naman, another examination para ho naman sa mga soon-to-be teachers.
2: Wow!
0: Yun, so good luck na lang po sa lahat ng we're gonna take the licensure examination for professional teachers, mga ka-okay.
2: Yay!
0: Ayan, and sana ay handang-handa na ang lahat at sana ay dumami pa ang teachers sa Pilipinas. Nako! Madam, sir, pagkakataon nyo na itong malipat sa medyo malapit-lapit na school sa bahay ninyo, sa mga bagong papasok na teachers. Diba? Siyempre, pagbaguhan ang teacher, garo man sa naiyan sa pulis, mga ka-okay. Pagbaguhan ka, itatapo ka sa huru-harayo, ano? So since ikaw, baguhan ka, dito ka muna. Dito ka muna sa pinakamalayong bundok i-assign. That's the thing about, you know, starting sa simula. Wala kang magagawa. It's part of sacrifices, ika nga. Maka-okay. And speaking of teachers, again, good luck ha, sa mga mag-i-exam bukas. And speaking of teachers, eto, mga teachers, we have a good news para ho sa inyo kasi Christmas cash gift for public school teachers in Legazpo City to be released via e-wallet or GCash. Paldo! Good news, ha? Ito, ipapadala na diretso sa e-wallet o GCash account ng mga public school teachers sa lungsod ng Legazpi ang kanilang Christmas cash gift.
2: Wow!
0: Ito ang kinumpirma ni City Treasurer's Office head na si Constance Oliveros noong September 18 kahapon po yan. Matatanda ang unang inanunsyo ni Mayor Hisham Ismail sa kanyang State of the City address noong July 2026 na mula sa dating 7,000 pesos magiging 10,000 pesos!
2: Wow!
0: Ang matatanggap na Christmas cash gift ng mga guro sa lungsod. Ayon kay Oliveros, magiging paperless na rin ang proseso ng pag-release nito. Oy, mga teachers! Sa Legazpi City, balitaan nyo naman si Sugar. Hindi ko lang alam, hindi lang ako sure kung kailan ba itong i-release na cash gift ng City Government of Legazpi bilang Christmas gift para sa ating mga public school teachers. Ano ho, but oy, si Sir, biglang nag-check kang ano. Biglang nag-check kang GCash. Malay mo naman mga Sugar. Ano, luminaog mo sa pa-cash gift ni Mayor. Alright, kasi gusto ko okay ka.

0: Steven. When morning has broken. Ako, team song yan ng mga morning person, mga okay.
1: Wow!
0: Yung tipong nagigising ka in between ng ano yan, anong tawag nga doon? Ano yan? Basta yun na yun, sugar, ano ba? Kaming pinapahirapan mong listener. Ano may tawag doon eh? Dapit hapon ba yun? Anong dapit hapon? Dapit hapon nga eh. Okay, ano, between sunrise, mga ka-okay.
1: Wow!
0: Diba? Yung tipong mga alas 4:30 or mag-alas 5 ng umaga, mga ka-okay. Naku, parang pangarap na lang ni Sugar Azucar yan. Ang sarap kaya matulog ng matulog, no? Kayo mga ka-okay, kailan ba yung last time na nagising kayong parang hindi nyo pinilit yung sarili nyong gumising, di ba? Kanina, Sugar, kaninang umaga. Kasi nga, Sabado. Alright. Bukang liwayway.
1: Yay!
0: Yun. Salamat po sa nag-text. Bukang liwayway nga pala. I actually, sana bago matapos tong taong 2026, maging habit ko na yung pagising sa bukang liwayway, mga ka-okay.
1: Wow!
0: Diba sabi daw nga nila, ang tao mas nakakapag-isip at nakakapag-desisyon ng maganda sa buhay pag inaabutan niya or nagiging habit niya yung pagising pagbukang liwayway.
1: Wow!
0: Say mo naman nga, unakunan nga yan, Sugar Azucar. Wala lang, naisip ko lang. Ay, batiin naman natin ng happy birthday si Father Francis Binaya ng St. Dominic de Guzman Parish.
1: Wow!
0: Naku, birthday pala ni Father Francis Binaya today. And Father, happy birthday to you. Actually, si Father laging kasama namin yan sa misa kahit sa TV lang. Hindi kami kilala ni Father pero lagi namin napapanood yung misa niya on TV. Mga okay. Happy listening to Ma'am Raqueline Valde. Yan, and of course to Sir Alric, mga ka-okay po natin dyan sa UNICEF Hygienic Products. Alright, so anyways, tuloy-tuloy po tayo. Kasama pa rin po, Sugar Azucar, alas dos ng hapon. And time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
2: Okay, FM! Gusto ko, okay ka.

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: ka.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa Masarap na Hapon.
2: Okay, FM!
3: Gusto ko

0: kasamaan sa indong kapa, kapartner na mahigon sa...
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mabapataghoy. Under the day, G, na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatalinig, sigurado ika mapapapikit. Kakangirin. On OKFM, it's Kapa Morgan.
1: Morganatic!
2: Automatic!

0: araw ng Sabado, September 19, 2026. Yes, kita na naman po mag-iribanan. Kunya na weekend na hapon. Kairibanan siyempre ako, ang sa indong kapasadang cowboy na mahilig...
1: Anong naan?
0: Mahilig sa... Ohoy! Kapa Morgan, na habang nagugurang, mas minalupit sa Tirikwilan. At para sa Tirikwilan po, 0931-106-7672 or sa 0994-467-9117. Pwede naman po sa Kuyang Kapa Morgan Facebook page. And dahil Sabado, medyo retro ng konti. Ah? And dahil Sabado, Mirindaran sagot ko. Dahil manatag mabago. Iyong manggiraray. Ako nang bahala kan music mula dit na Consuelo sa Mirindalan. Bahala naman ka mo. Okay,
2: FM. Gusto ko. Okay ka.
3: This song is brought to you by
4: Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Plemex.

0: San Miguel Foods.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
3: Mahalagang paalala,
2: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sama tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: kasama tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka.
0: This song is brought to you by Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Maraming hapon once again kay Gerard Paul Baluandes requesting for I Like Chapin by Gazebo or Give Love on Christmas Day kasi bare months na po. Bagay na bagay sa ganitong malamig at maulan na panahon. Keep safe po palagi. Mga ka-okay. Kung wala naman ang importanteng wala namang importanteng sige. Natirata. Iyan tayo ni tapos tayo ni. That's Michael Learns to Rock and 25 minutes brought to you by
1: Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
0: Ayan, sabi ni Gerard Paul Baluandes, Mr. Nice Guy, kung daiman na pong importanteng padumanan, stay at home na sana. Hinay-hinay sana po daa sa nagmamaneho kay mga light and heavy vehicles kasi madulas po ang tinampo o madulas ang daan. Ayan. Maraming na-reminder rin yan, oh. So, sige, buhay ay ingatan sapagkat ito'y iisa lamang a friendly reminder po galing sa inyong kasolid na or solid na ka-okay, Mr. Nice Guy Gerard Paul Baluandes, Obrok 9, Tagungtong, Barangay 56, Taisan, Legazpi City. Salamat, Tabi, sa reminder mo, ha, Mr. Nice Guy. Very nice yung ka talaga. And sa mga songs mo, taon-taon siguro, no? Anyway, nabulat-datang ko lang na ano na palang gada na palang si ano, si Duncan Sheik. Sigurado ako bako masyado sa Indo-Familiar ini si Duncan Sheik, pero sarok po ini sa mga naging paborito ko man. Sige ko man nandangog kay ito. Ngunyan medyo madalang na, pero sarok sa mga naging paborito ko pong singer ini si Duncan Sheik. And nagadan po siya. Anong kinagadan ka ini? Organ failure na humantong sa cardiac arrest. Ayun. So I am very sad sa news na ini. Saro sa mga naging paborito ta si Duncan Sheik. And to pay tribute, allow me to play this song. Iyo po ang nagpabidbid sa iya. This song was in the Billboard charts for 56 weeks. Muna ako nasasala. Yun yung nagpabidbid po kay Duncan Sheik sa music world. It's Barely Breathing.

0: Again, that's the 1996 hit. Again, ang nagpakilala kay Don Canseco sa mundo ng musika. That's, Barely Breathing. And he literally stopped breathing sa edad na 56. Noong ano lang, Friday lang, September 18, because of an organ failure and humantong sa cardiac arrest. But pumanaw naman po siya, surrounded by love. Yan ang sabi dito. At ito ay kumpirmado naman sa kanyang Instagram official account. At naiwan ni Don Canseco ang kanyang mahal na asawa na si Nora Arifin at si Ines, ang kanilang 7-year-old na anak. Ayan. So, yan po ang tribute natin kay Don Canseco. Siguro may mga nakikinig din dyan sa atin na kilala itong si Don Canseco. Alright? Kagaya nyo, nagparadangog man po kung makanta niya kay ito. Okay? Well, anyway, mag-commercial break kita, top of the hour break, and more music coming up dito po sa ating Retro Sabado, ang Rush Hour kay Iribanan po si Kapa Morgan. Time check natin, 6 minutes makalipas ang 4 p.m. Hatid sa inyo ng
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: Sisa Resto Bar, located at 2nd Floor Biak Realty Corporation Building, Lakandula Drive, Tagas, Dargal Bay. For promos, visit their FB page, Sisa Resto Bar.
1: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga soaking tindahan.
2: Nem, nataluyon ka?
3: Uto kaya sa lalaki? Nawara sa Sanribo? Dahil na ako kuha.
4: Ah, tigtabangan mo maghanap.
3: Daiman, haluyon maghali.
4: Hmm?
3: Sa Sanribo, natutumakan ko. Sayang man baga. Okay,
5: FM! Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya...

0: Pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
1: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
0: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
1: Oh.
0: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
2: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
3: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
4: Alas 4 na. Oras na para magtaob, tap-tap tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itap-tap ang mga ito upang siguraduhin walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas. Takpan at siguraduhin walang butas ang mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Okay.

0: your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553, Series of 2026.
1: Ako po si Rosaline Padayaw. Nagpapasalamat po ako sa Lens Wellness po kay Dr. Anes, dahil kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po alam kung matagal na po akong patay ngayon. Ay bigla lang po akong nahilo at tupa po ako ng sulpa. Pendings po sa akin, ay talagang papukupiraan sa utak dahil yung utak po ko, ang daming mga bukol. Tapos ko, nung dinan ako niya po sa Lens Wellness ko, doon po naramdaman ko po talagang pakainom po sa akin ng supplements po. Niya po nahihilo, niya po sumusuka, yung paningin ko maayos na. Kaya maraming salamat po doon.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Manuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1

0: 97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. Ayan, saro sa mga tinikwila na songs ngunyan na pagkahapon from Frally Paul Lippi. It's Stitches and Birds. And the po ng mga tinikwila na nakaabang, ano? Kaya, iyo po, halatun sa lindota, mapiplay tayo yan.
1: That song was brought to you by
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
0: Ohoy! Shout out! Tikwilon tatabi ang mga nyaon dyan sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Especially sa main branch sa Purok 3 Anislag sa ampangan kang, halos ampangan kang Iglesia ni Cristo, ano? Dyan sa Anislag. Along the highway lang yan. Ayan, CM Velasco Enterprises Incorporated, especially sa mga very charming na mga sales ladies. Ayan. Maraming hapon po. Salamat. Pirming makasugo niya ng OK FM. Ayan. Sige. And kay Ma'am Grace and kay Boss Cesar Velasco, syempre. And syempre, tikwilon ta naman ang mga nyaon man dyan tabi dyan sa San Roque branch ninda, dyan sa Daraga. Ayan. And sa San Vicente, Castilla branch. Diyos maray na hapon man po. And syempre pa sa pinakabago na branch kang CM Velasco dyan sa Purok 5 kang Anislag. Papalaog tabi sa relocation site. Maray na hapon man po. And may nagtikwil, mga taga-Buyuan, na pirming nakatutok sa tuya. Maraming matsala. Happy weekend po, mga taga-Buyuan. Especially sa mga kaibigan tabi ni Mr. Tano Ayala. Ayan, dyan sa farm. Maraming hapon po. And Haberday kay Mrs. Legarda Agripa. Ayan, Mrs. Legarda Agripa of Pulot, Taysan, Legazpi. Happy birthday po from Alma Balmediano and family. Paki-play man po kang birthday song.

0: naman tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. R.E.M. Back to back with Bon Jovi. The One I Love and You Gave Love a Bad Name. And yes, tayo po ay nasa Recreation Mode na ha. Ngayong weekend, maray na hapon tabi kay Ma'am Ofelia Bongkodin na nagpapacheck attendance. Kasubago pa pala, pasensya na. Ayan, Ma'am Ofelia Bongkodin dyan sa Pawa, Malinaw, Albay. Alright, sige. Siguro sa mga oras na yun, tapos ka na magkape. Ano? Kasubago pa sa ano mo. Siguro nag-gagatas ka na sa mga oras na yun. Eh. Para makumpleto ang kapigatas mo. Ayan, sige. Maray na hapon man po. Udto pa lang digdi sa buya. Sa inangan ini si Bray. Ay, iyo sa Dubai. Ayan, pero may ining nakatune in sa tuya. Sa mga kairiba mo dyan, tabi Bray, na mga kapwa tabikulano sa Dubai, maray na udto tabi sa indo dyan. Ano, kumbaga, udto pa sana. Digdi sa buya, pasado alas 5 na. 13 minutes, makalipas ang 5 p.m. Sa inyo naman po ang destinasyon ni Dungunyan. Kan amigo mo o amiga, kan sa imong pamilya, siguro marlakaw-lakaw. Ingat sana po and enjoy.

0: Pade, kung ikaw pa pipilion, pade, ano ang pipilion mo? Kwarta o dunong?
1: Siyempre, pade, ako, kwarta. Kwarta.
0: Kwarta.
1: Ika, ano man ang pipilion mo, pade?
0: Ako, pade, dunong.
1: Oh, tama yun sa'yo, pade. Tumura ka kayaan.
2: Iwanan gas ko ini, pade. Iurula ko ini. Purbari, pade.
3: Okay, FM.
4: Months na. Kaliwat kala na naman ang party sa reunion at picture-picture. Anhapot. Ready na daw ang smile mo. Ang jahe naman kung ang pretty mo nga pero yung teeth mo may chismis.
3: Oh no!
4: Pero don't worry, Daraga Polydental Center ang sagot dyan. Smile while you still can. Meron silang lahat ng klaseng dental services tulad ng buno, restoration, cleaning, pustiso, braces at marami pang iba. Pa-schedule na at magpa-check up sa Daraga Polydental Center sa Unit of Legazpi and soon to open Daraga Polydental Center in LCC Daraga. Daraga Polydental Center. Smile while you still can.
5: Gusto mo ng biyaheng banyaga? Pero hanap ng puso mo ay lasang tahanan. Huwag nang lumipad ng malayo. Dahil nagsama ang dalawang paborito mo sa isang bubong, kilalanin ang Juan and Johnny's Kitchen. Sa Juan's, ang kinalakihang traditional na sarap, ang paboritong sizzling Pinoy dishes na magpapabalik sa'yo sa sariling tahanan. At si Johnny, siya ang iyong passport sa mundo. Tikman ang sikat na lasang international dishes, ang authentic, flavorful biryani, globally curious na panlasa. Juan's brings the heart, Johnny brings the adventure. Good for dine-in, take-out, at sa Food Panda. Color text 0951-965-6588 or 0945-322-6129. Opens 11 a.m. to 10 p.m. Located at Juan's and Johnny Building, Old Albay District, Legazpi, beside DWCM. Juan and Johnny's Kitchen, Filipino at heart, globally curious in taste.
6: Tuhod, siko, baywa.
7: Aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Okay.

0: Sisa Resto Bar.
1: Located at 2nd floor Biak Realty Corporation Building.
0: Lakandula Drive, Tagas, Dargaalbay.
1: For promos, visit their FB page.
0: Sisa Resto Bar.
2: Nung padingdigo, nga tata may paso ang talinga mo.
3: Nagplancha baga ako kasubago? Nagring so cellphone ko, napurot ko so plancha.
2: Oh, nga tata mag-inibong na talinga.
3: Nagapod baga giraray?

0: Soon to open, Ramen Co. Tahoe Road.
1: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Arenor Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Usan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
2: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
3: Si Ruby Rose po.
2: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
3: Aklan po.
2: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
3: 53 po.
2: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Yes na, yes po.
2: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
3: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
2: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
3: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapuko po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Anoy!
6: Ano lamang?
5: Gura, ano tabi ang pamasahe pasiring sa airport?
6: Aw, 350 sana sa imo, Noy.
5: Uli, may pangarga ako. Gura no po ini.
6: Aw, libre na sana iyan, Noy.
5: Libre ang pangarga?
6: Libre.
5: Pakarga ko na po ini.
6: Tapos ika?
5: Malakaw na sana ako pa airport.

0: Pizza Resto Bar, located at 2nd floor BIAC Realty Corporation Building, Lakandula Drive, Tagas, Tagalbay. For promos, visit their FB page, Pizza Resto Bar.
1: Kompleto ba kamo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated, na may mga branches sa Purok 3, Anislag, Daraga, Albay, Purok 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
2: Hanap niyo ba ay lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong at malinamnam na La Casa de Lechon. Formerly Moradas Lechon, unang kagat, malutong na balat, laman na kaisarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regalbay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
3: Rain, rain, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Name.

0: akong gibo na tao-tauhan din di sa uma. Tay naglalangkaw ang sahod ko. Pag nagadan ako, sisay mapakaon sa pamilya ko, ika?
1: Sorry, can you speak to me in English?
0: Okay. Hey, you man me in the farm, and my salary did not go up. If I die, who will eat my family? You?
2: Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
3: Hi!
4: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
4: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
4: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
5: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
6: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
7: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Pag-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaan Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. It's 23 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi. Say magandang gabi, Legazpi City. Good evening, Bicolandia. Diyos malahay na banggi. Province of Albay. And a happy Sabado night. Mga ka-okay yan. Kapecha 19 po ka na bulan ng Setyembre 2026. Again, happy Saturday night. Mga ka-okay yan. Paagi-agi na naman ang ulan. Kaya, alam na. I guess you know what to do. Diba? Okay, sila lang mag-hilang. Kaya, iwas-iwas din sana po kita. Okay? Say hi na rin and happy dinner sa mga nagkakalakan po dyan kan sa Indang Pamanggihan. Sa mga nagkakalakan po dyan ng sa Indang Dinner sa buong pamilya at home. Kaya yung mga nag-dinner din sa Indang pong boarding house. Dyan po sa Indang Apartments. O yung nagkayayaan to eat dinner outside. Happy dinner po dyan sa inyo. And to some, siyempre, pauwi na. Daanan muna sila para kumain. Ha? Diba? Before going home for tonight. And also, say hi na rin sa mga solid ka-okay po natin. Nabisibisihan na naman. Diyan po yan sa may night market ng Daraga. And dyan din po sa may night market ng Legazpi City. Hello po dyan sa inyo. Magandang gabi. Tabanggi na mga kaibahan nyo naman po ang Don Romantico kan sa Indong Radio, ang milyonaryong baku lamang suplado. Walang iba, it's me, Don Emilio Nario. It's Kuya Denden. Paikli lang natin. Mag-iribahan at magdarangugan po kita till 10 PM tonight. Dito po yan sa The Big Night. Ready na ba ang cellphone? Nakatutok na ba? Send na po ng inyong greetings. Isend lamang po yan at 0931-106-7672, 0994-467-9117. Pwede na rin sa aking FB page. It's Don Emilio Nario. At pwede na din

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 39 minutes after 7 in the evening sa Giraray. Diyos marahay na banggi po dyan sa Induga Boss, ha? Happy, happy Saturday night. And also say hello and happy evening sa mga solid kaugay po natin dyan sa my first district, dito sa second, and dyan po sa third district ng Albay. Magandang gabi po dyan sa inyo. Happy Sabado nights, ha? Tinaman, dyan po sa Sorsogon City. Yeah, sa mga solid talkie po natin dyan sa may Sorsogon City, Masbate, and Catanduanes. Dyan din po sa may Rapu-Rapu, Albay, and then yung mga ano nang Sisoy, kabilang na Daga. So, magandang gabi po dyan sa inyo. Pati naman sa mga naka-stream online, here and abroad. Hello po dyan sa inyo. Magandang gabi. And also sa mga, yep, since it's Saturday night, parang may mga nagpapapawis dyan. Tapang papawis on a rainy Saturday night. Bulubogsong ulan. Hello po dyan sa inyo, ha. Yung mga nagpapapawis dyan sa mga online-line pong gym. Dito po yan sa Legazpi City or here in Albay. O yung mga yarao man, yung mga nag-zumba. O magandang gabi po dyan sa inyo, ha. And also, sa mga yarao man po dyan, ka-okay natin solid. Dyan po yan sa mga Highlands, Legazpi. At sa mga yarao naman po dyan na solid nating mga ka-okay dyan po sa may Sawangan Park o sa may Legazpi Boulevard. Hello po dyan sa inyo. Happy, happy Sabado nights. Kasi naman sa mga nasa biyay pa, mga public vehicles natin dyan. Again, thank you. Salamat, yeah, sa mga solid ka-okay po nating jeep drivers na yung mga pag-garahe na o nasa garahe na. Thank you, ha, sa pag-tune in. Biruin mo, nag-tune in yan from garahe hanggang sa pag-garahe. Thank you po. At naman siyempre sa mga biyaheng pangbanggi dyan, na mga biyaheng Daragaligaspi, na ating mga ka-okay nating jeepney drivers, mga bossing, magandang gabi. Kaya sa mga jeepney drivers natin na mga going to Daraga or paligdi na sa Legazpi, hello po dyan sa inyo. Happy, happy Saturday night. Ito naman siyempre sa mga so naglulunag, yan. Mga passenger natin, magandang gabi po dyan sa inyo, ha. Also, sa mga biyaheng jeep man po, sa mga jeep drivers natin, mga going to West District and 3rd District ng Albay, hello din sa mga pasahero nyo dyan. Siyempre, sa mga nasa biyahe na, yung mga nasa bus, Philcab, UV, taxi, mga grab car drivers natin dyan, mga bossing, mga sir, hello po. Pati naman sa mga tricycle drivers, may around pa sa indang paradahan. O, ito siyempre, ito may pasahero pa. Yeah, sa mga paradahan po dyan, sa Legazpi, dyan po sa Albay and Daraga. O sa tamang nasa biyahe na o nasa pag-ikot-ikot na. Sa mga e-bikes and e-trikes, hello po dyan sa inyo. Sa mga private vehicles and sa mga riders, parundong sana po ini, ha. Goran-oran kasubago.

0: Eto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big Night!

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. It's 20 minutes. Makaagi po ang alas 8 kaya pagkabanggi. Welcome na po sa Kuyang Second Hour. Dito po yan sa The Big Night. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Narias. Hello sa Istola.

guys. Happy Sabado nights. Again, say hello po sa Estola, Riasos, at Mendones family. Magandang gabi po. Salamat sa pagtutok. And also, say hi din. Oh, nagano na po. Okay. Sige po, got your requested song, okay? Oh, relax lang. Say hi din. Yan, sa mga solid kaukay po natin dyan. Sa may... Tabuntong, Taysan, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo. Sa Bado at Andes family. Hello po, magandang gabi. And nag-request ng song. Okay, sige. Try to, ano, napili ako lang isa kung hindi pala play, ha? Yeah, say hello there. Also to Gerard Paul or, ano to? Mr. Nice Guy. Yan, magandang gabi. Salamat sa pagtutok. And also say hi din. Yan, sa mga solid kaukay po natin dyan. Sa may Harong ni Kadunong. Yan, dyan po yan sa Bagumbayan. Daragalbay, magandang gabi po dyan sa inyo. Yan, say hi to you, Ma'am Ashley. And to Sir Howell. Yan, to Sir Howell. Ah, magandang gabi po dyan sa inyo. Sa mga solid kaukay po natin dyan. Sa may... Harong ni Kadunong. Yan, magandang gabi po. Diyan niya na, located sa Bagumbayan, Dalaga Albay. Ito ma'am Ashley, sa lahat ng staff and customers, magandang gabi po dyan sa inyo. And also, say hi din. Yeah, to Ate Nez Arimado. And to Ate Eden Daya, sa lahat ng staff and customers ng King Store and the Bakery. Magandang gabi po dyan sa inyo, ha. Salamat po for always tuning in. Salamat po ulit ng inyong mga Setsu greetings at 0931-106-7672-0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking every page. It's Don Emilio Navio or at 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

0: San Miguel Food.
1: Hello mga mamshies and daddies! Para sa Baby Ko Diapers Tape. Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
3: Generica Drugstore!
2: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
3: Generica Drugstore!
2: Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1?
3: Generica Drugstore!
2: Tamang iyong narinig! Over 700 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1, Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra, at Mark Choco 9-in-1 Plus 1. Kaya mga kasangga, bili na! Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drug.

Midnight friend ba ka mo? Music na hatid. Love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo. At feel

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 19 minutes, makaagi po ang alas 9 kaya pagkabanggi. So welcome na po sa kuyang third and final hour. Oras na for your favorite love songs on air and online. Dito po yan sa The Big Night. Mga tugtugang OPM and foreign love songs. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Lai. So welcome na po ah, for your favorite love songs for tonight. Okay, and all say hi at magandang gabi. Mga solid kaokay po natin dyan sa may Zone 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Magandang gabi to sa misis ko na si Charlie at sa baby ko na Pogi na si Oscar. Hello na din po sa mama ko, kay Nena, and sa family Magsakay. Ah, magandang gabi po dyan sa inyo. To Sir Nel, driver po ini. Naka-tune in always po yan sa OKFM. Maraming salamat to Nel at sa Magsakay family. To Ma'am Cherry, to be baby Oscar na Pogi. And to your mom, Mami Nena. Okay, to Sir Nel, Grab driver, thank you so much po for tuning in. Okay, and all say hi din kay Attorney Rachel Laurinaria. Sa mga solid ka-okay po natin dyan sa Hydromax Water Refilling Station. Dyan yan sa Kulyat, Dalaga Albay. Hello to you, Attorney. Thank you for always tuning in. Again, say hello to Attorney Rachel Launinaria, my attorney sis. Thank you for always tuning in and happy evening dyan sa iyo, ha? At sa mga solid ko, okay natin dyan sa Kulyat, Daraga Albay. And also say hi din sa Paday at Balonzo family. At sa mga solid ko, okay natin dyan sa Murok-Burukan, Rapu-Rapu Albay. Hi na rin po kay Mama Josie na pirmi man pong naka-tune in. And to Princess Arian and kay Ella. And pati naman po kay Mary, Marvy Joy, PJ and Chelsea. Hali po yan kay Marisa. Thank you! Mga solid ka-okay natin yan dyan sa may Murok-Burukan, Rapu-Rapu Albay. Send naman po ulit ng inyong mga sets of greetings at 0931-1067672-0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking FB page, it's Don Emilio Nal. At pwede pa din sa 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

Panginoon. Legazpi City, magandang gabi po dyan sa inyo. Yes, say hello to Mommy Cherry, to Kuya Hendrian, to Ate Christine, Krisa May, Baby Tala, and Baby Christian. Pati naman po kay Master Kuya Boy Henry Mata. Yan, magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Mata Family at sa mga solid cookie natin dyan sa May Crossing Umapon, Legazpi City. And also say hi din sa Abiel Family at sa mga solid cookie natin dyan sa May Kalbayog, Malilipot Albay. Happy weekend po dyan sa inyo. Happy, happy Saturday night, Ma'am Girlie. Salamat sa pagtutok. Thank you, Ma'am Girlie. And also say hi din sa Flora at Rodriguez Family ng Sagpon, Daraga Albay. I know you guys are tuned in. Salamat, ha? Flora at Rodriguez Family, sa mga solid kaukay po natin dyan sa May Sagpon, Daraga Albay. And also dyan din sa May Taisal, the settlement site. Magandang gabi sa Malto at Agarin at Malto Family, to Zell and Runel. Magandang gabi po dyan sa inyo, sa mga gong. And sa aki po nindang si Zell. Yan, ha? Ang guwapo nindang aki. Say hi na din kina Tito Banding and Tito Eva Anunuevo na nakatune in man po tonight. Oh, happy Sabado nights po dyan sa inyo, ha? Sa mga solid kaoke natin dyan sa May Taisan Resettlement Site. Gusto ko, okay ka.

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka?

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Gusto ko. Okay ka.
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

0: Pare, boyongong ka na naman pare. Bultok!
1: Pare, ikaw ang boyong pare.
0: Ako? Boyong? Ika ang boyong. Arong ko ini pare. Arong ko ini.
1: How dare pare sala? Arong ko ini pare.
0: Arong ko ini.
1: Ata bay arong ko ini pare.
0: Ato dun takana sa indo pare. Arong ko ini.
1: Dahil pare itago na unin na. Ato dun takana sa luwas pare.
0: Arong ko bay ini pare. Ilungon mo. Oyan o. Oyan o. Oyan so agom ko. Oyan o. Agom ko yan pare. Arong ko ini pare. Oyan so agom ko. Agom. Agom. Mare agom. Agom.
2: Hoy! Pamundodaw ka mo dyan na mag-ama. Parehas ka mong boyong. Kumaturog na kamo.
3: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: Sarong Aldaw, Sidigo, nagsakay sa bus as in nahiling niya ang sa iyang amigong nagtitinda si Piping.
1: Aling Piping!
2: Ah!
1: O na tatagaro bad tripong ka?
2: O ni kayang bus na iniyo pading digaw? Di ako tigtugutan magtinda sa laog? O to nga niyo, nagtitinda ki biskuit, nagtindang balot, nagtitindang mineral water. Tapos ako, di pwede.
1: Spading Piping garulo au luaw.
2: O nga taman.
1: Di ka man talaga pa pala ugundig di sa basta magtinda ka. Ilang awa doon tinda mo, katre.
2: May one take one pangalay.

0: Padi, sobra na talaga ang taba ni misis ko. Ano daw ang maray ka ni?
1: Aw, padi, sabihan mo si misis mo mag-horseback riding.
2: Pakalipas kiduwang bulan.
1: Aw, padi, kamusta man ang resulta kang horseback riding ni misis mo?
0: Uto baga, padi, bawas ki 40 kilo su kabayo.
3: The hits for Legazpi City. Okay, FM.
4: Gusto ko, okay.

0: Sir, natata may lipstick ang kwelyo kang polo mo. Ha? Natatay guwag ang lipstick digdi sa polo mo. Nambababae ka? Ha? Nambababae ka, sir?
1: Ha? Anong pigsasabi mo, Josephine? Lipstick iyan ni madamo? Natatadagit ka sa kuya. Nagsiselos ka? Nata ka man nagsiselos, ikatabang mi ka. Ika ang paralaba mi.
0: Iyo na nga ni sir. Paralaba mo lang ako. Pero kung malabing-labing mangkuta ka mo, sir, ni madam, dahil man ito pagpalaganan ng lipstick sa kwelyo, mapagalon magkuro kuso.
2: Ha?

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hi!
2: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
1: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
2: Oo nga eh. Talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
1: Oh.
2: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
1: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na dito. Sige, babay na muna.
3: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
4: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, RabVax Tabaco, beside Siga Hospital, RabVax Iriga, in front of Yusan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
5: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
6: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
5: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
6: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention.
5: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Rain, rain, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Yay!
11: Pambatang Lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sarong aldaw si Susan nagkumpisal sa sarong padi.
1: Father, makumpisal ako. Nagkapot kaya ako kay bagay na dapat day kuman kaptan. Pinirit man lang po ako.
2: Okay, pinapatawad ka na kang mahal na Diyos. Maridigdi, asin buubuantaan sa imong kamot ning holy water. A few moments later.
1: Mading Josephine, nagkumpisal ako kay Father. Nagkapot kaya ako kay bagay na dapat day kuman kaputan.
2: Oh, anong ginibo sa imo ni Father?
1: Oto baga, tigbuubuan akong holy water sa kamot.
2: Nagkapot ka kay bagay na dapat na dai mo kaputan, binuubuan so kamot mo ning holy water. So ano sako? Malimogmog ako.
3: Kaaki pa ako, sinanay ang perming nagaataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nagaataman sa iya. Gusto mi, perming marhayan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni bulong niya, inaaraming una kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
4: Pagabot sa bulong, dapat hiyang. Sarong paginomdom, halik sa RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.
5: RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
6: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
7: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Okay. Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
2: Ay, si Berenigal.
1: Taga saan ka po, Mami?
2: San Miguel, Nabua.
1: Okay, Mami, ka nagpunta dito. Ano yung problema mo last time?
2: Parang mga nganak sa sakit ng PR.
1: After 2 weeks na pag-detox mo, kumusta?
2: Mayo na si sakit ng aking PR.
1: Aside dyan, ano pa yung sabi mong
2: mata po.
1: Good news sa mata mo na dati malabo na ba yan?
2: Naglilinaw-linaw mo.
1: Oh, ilang beses pa lang yung eyes pa mo?
2: Isa pa lang.
1: Talagang maganda?
2: Oo, dapat.
1: Maganda talaga yung pagpapa-eyes pa?
2: Eyes pa.
1: Ang Insula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.

0: Sarong aldaw, naghilingan si Digo Asin Piping makalipas ang haloy na panahon.
1: Nampading Digo, ika na iyan? Isos, long time no see. Masarigong ka na baga? Anong sekreto mo ta masarigong ka na?
2: Sa gin ini padi. Sa gin.
3: A few months later.
1: Lumpading Digo, ika na iyan? Garur na ta, nangangayagat ka. Maniwangon ka na baga? Anong nangyari sa imo ta maniwangon ka na?
2: Sa gin ini padi. Sa gin.

0: Marinaldo Tabi, mga ka-okay. Kamu padagos na nagdadangog sa pinaka-okay. And ngunyan Tabi, may bisita kita. Ngunyan na aldaw, yaw ang digdisa sa tuyang studio. Si Digo. Yan Tabi, si Digo. Kumusta, Digo?
1: Maray na hapon.
2: Aga.
1: Aga palan. Maray na aga palan, Tabi, sa imo DJ Piping. Napadigdi po ako sa saindong istasyon, digdi sa OKFM Nindo, ta manawagan ko ta na ako.
0: Ano Tabi ang sa imong panawagan?
1: Ta gusto ko ko ta manawagan, ta so ayam kong palabaon ko na wawara duwang simana na, day pa ito nag, day ko aram kong nagkao na, day pa nagkao, nagkarigos na day ko aram, namumundo na ako DJ Piping.
0: Ano Tabi pangarang kang ayam mo?
1: Si Murlak.
0: Sige, ta para maanap na, asin makuha mo na ang sa imong ayam. Manawagan ka na Tabi, Digo.
3: Tuloy! Murlak, ulay na! Tuloy! Amish na miss ko na, yun na Murlak, Murlak na naman.

0: Okay, FM time. 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
2: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
4: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
4: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
5: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat.
6: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Babyco Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Babyco Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Babyco Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Babyco Papaya Lush and Babyco Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Babyco Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Babyco Pocket Wipes. Bili na! Ang Babyco Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga soaking tindahan.
7: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: Aray ko. Ka ako, be. Nataro kayo ng grades mo, harap babaon.
1: Ay, sorry na nai, sorry.
0: Anong sorry? Sayang ba lang kang pagpaklase ko sa endo ni kuya mong Lebron? Ubus na itong gagabos para riho ka mo, anas. Pero pag abot sa basketball lang kitibay nyo, bayo pa ka mo nag-MVP. Tapos siyempre. Pag sa skwela, kulilat ka mo, o anong na tayo?
1: Nay, sa basketball kaya, may pig-apod na teamwork.
0: Teamwork?
1: Oo, teamwork.
0: Klase ka?
1: Sa exam, difícil ang teamwork.
0: Teamwork ang pagdok mainilisnos ko yan. Dumigdigal, apoda na si Manny mong Lebron. Polos ka mumula, daing pag-asa.
2: 97.1 Okay, FM. Okay, FM time. 729.
3: This time check is brought to you by Crispine Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City. And
4: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
5: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
6: Noong pali, natatagaro, problemado ka?
7: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
6: Pwede mo iyan idulok sa HSAC.
7: Ano man ang HSAC?
6: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
7: Aw, iyo, mapa-HSAC ako pa di.
2: Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
8: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
1: Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
1: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
1: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
1: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
1: Tamang oras na para...
0: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
1: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
1: O ito,
2: share tayo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
0: Iba ka talaga pare ko.
1: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
4: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
6: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Rain, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
14: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, Asindaraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peniranda Street, Legazpi City. As in Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, Ampangsana Kangkop Hospital, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
15: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
16: Tuhod! Siko! Baywa!
17: Aray!
16: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yeah!